Tini rutikanga ni rutrama na makuzani ni mushubuka ni mamba ndi nanga rujya mu Rwanda rwejo. Ndakubitira kurasa umuruka kanabonye bakikanga rukaza byuma niko nabyirutse. Isukanje ni gintengo ku rugamba ndwara n'inzaranyira sumuzo nkayimira. Iyo njya guhinga amahoro icyo nzi ndwanya isuri nkayimenesha ntera ibyatsi ku mingoti. Ubutaha bwanjye nkanabufumbira nkabutera imbuto z'indobanura bamenye bacu bagerageje bakazibona n'umwero mwiza.